Ngiyawa gumnan, kupogi dust. Gante nguba, nunga tugi san. Mhamba nezam, o a choose maka. Lukati for fine, nzimbi na ya. Shon pizi ngeipa, sviti zipa. Tiktabugi sa, VIP ya. Strive on a band, to skip a matchas.